0: Ayo pikirin naon bro, ayo dijimau di dina waktu ayo dah bulan kunci.
1: Ayah anu maka dicepikeun.
0: Tanya dia aja ngajeng si Simam di bulan kunci. Kunci Simam di.
2: Harus sakoner dia teman.